sama tank ku lagu sax man na di jafando dangu simbu gay nda jamalu ñang taxum ba nga ragal wa amu fa jafando fi.

sama tank ko lagu sax mo na di jafando dang sim bu gay nda jamalu ñang taxum ba nga ragal wa amu fa jafando fis na